0: don moy kaddu goute gi nga xamne mo duggal Nouraba ci goute gi mu nek jamono jile mom soxna Sidi Nouraba di ab influenceuse nek ci li nga xamne modi ci TikTok bi kaddu yi ñaaw te xebet yi mu yëkëti tek ko ci ay autorité ak ay doomi adama fi ci Sénégal tax na procureur de la République saytu yoy le kaddu xol ko xolat ko tuddé ko discours contraire au bon mœurs incitation à la haine ñaari pla dal di bolé ci kaddu ngogé mu doon yëkëti tax na procureur dal di dugg ci ciowlé auto saisiru sakku ci Angleterre ñu dal di koy wolu enquête ko deglu ko mom soxna Sidi Nouraba dañ ko dal di placé en garde à vue bëgg yeggalé enquête bi fék altiné ñu xol ba xam fan la wané di mujj ak igëtam ndax dañ koy présenter procureur bi momitam mu dal di koy jëbëlé ci li nga xamné modi su mandat de dépôt yobbu ko kasso yobbu ko flagrant délit ngir mu atté ko ak lu mëna xew itam ñu ngi xaaré ni dossier bi ak suite bi nga xamné mom lañu ci dal di joxé ak lu mëna xew itam mom soxna Sidi Nouraba kaddu bi nga xamné yëkëti nako ci benn vidéo bo xamné maga tay wax melni ku mer di ci tifar di ci wax ay baat yu ñaawa ñaaw kaddu go xamné warta gënë ci am pench bo nopi itam ngay dal ci kaw ay doomi adama dem sax bay wax ak autorité yi di len wax senu ñak fayda senu xeyidi ak senu guwayidi lolé lepp mu dal di koy génné ci ay kaddom taxna procureur de la république juge nécessaire ngir rek dal di koy fagaagal mom soxna Sidi Nouraba kaddom gogolé procureur dafa dal di japp né waré su ko yëkëti ci am pench diko tek ci ay doomi adama ndjay yo xamné seni der dafa sét wécc la ci toftalu nit né diko ci sétlu moy soxna Sidi Nouraba dañu japp né du origine sénégalaise waye ci ay saytu yu woor té lèr ab sénégalaise la bo xamné raxul takul dara fi la soxé ko fi la ay mamum soxé ko fi itam la dal di fekk bax taxna gaay yu bare bare japp ne mom soxna Sidi Nouraba bokku na ci ñinga xamne dañu fe bëgg yé aw fitna té lolé procureur du ko sétane Ndey Babel Saw di soxna ci Cheikh Nias Simi Jité Wolf TV mom Ndey Babel Saw jank ba ko doon ligéeyal moko doon enregistrer lu tollok ñaari wër yalla yo xamne denc na ko ay audio té audio yoyé amna ñu mako doon partager ginaaw bi ciowli juggé nak dem ba ci loxoy yoon ñu dal di koy déglu mom jank bi doon ligéeyal Ndey Babel Saw limu wax mom modi ne li tax mu koy enregistrer lolé du ko dal di dévoiler waye amna ay tour yo xamne tuddu na len ja muy ñaari soxna yo xamne ñu ngi ci ginaaw kenn ki mom lay dundandul ci bir ko gorgol bokku ci mbokk soxna sosé nga xamne modi Ndey Babel Saw lañu ci jublu ak li tax ñu def ko lolé lepp lank nañ ka ndara ne duñ ko dévoiler waye ak lu mëna xew itam enquête ba ma ngay wëy ñu xol fan la wané di mujj ak igëtam mbir ma bo moy tul dana gal guusé ci soxna si nga xamne mo nekkon bindan ci Ndey Babel Saw soxna ci Cheikh Tias mi nga xamne mo jité Wolf TV miya gisé mbambu top nako jamono jilé sak ba mo gaddu ci la gaddu walé am ciow su bare bari fenn sak Louis Vuitton buy jar ñaar fukki millions ak juroom ñaar lañu gis miya gisé dal di koy gaddu kenn ku ci nek di ci yeey ak di ci yabbi ku ci nek di ci joxe xalaat bamu ci amé am di miño comédien ba ci 2 TV bamu togué ci ben plateau lamu ci wax lu leer nañ la dal dina yebbil miya gisé li nga xamné modi ay deugam da fay jakkalok mom en direct ci écran bi xamal ko ne ko waxuñu la deug ñi and ak yow ñep kenn waxu la ci deug té waxuñu la réalité bi nga xamné mo am fi ci Sénégal am di miño néna ko yow miya gisé yow lay waxal li nga xamné mom nga bëgg nek ci Sénégal du deug du yoon te jaarul aw yoon itam gaddu sak bu ñaar fukk million ak juroom ñaar ci jamono jo xamne amna askan yo xamne ñu ngi teumb ci biir ndox te ci lañuy fanan ndax ñak fuñu jëm ak ñak ay moyens yu ñu mëna jëfëndiko ba dal di gën ci goute gi ñu nekk jamono ji ngay gaddu sak bu ñaar fukk million ak juroom ñaar jamono joju lek say mbokk jigen ñu ngi amé cancer de sein bo xamne ñak ay copar ak ñak ci moyens ki machine yi nga xamne ñoo leen ci mëna dimbali motax ñu ci bare bare dañuy mujjé faatu bayyi fi seeni dom ak seeni njaboot mom am ni miño neena ko gaddu nga sak bu ñaar fukk million ak juroom ñaar ci gogol ak jamono amna borom keur yo xamne ay jigen lañu ni yow buñu teddé duñu nelaw nelaw gu neex ndax ouverture classe yi nga xamne mu ngi ñew ci seen kanam te amuñu luñu satisfaire seeni besoin yi nga xamne mo jëm ci seeni dom ak lañ leen wara defal momi de am di miño dat na koy xamaliko ñaar fukki million ak juroom ñaar yoy le soko gaddu won duggal ko fi mu wara duggu kon kenn du wax ak yow waccion na la way dina la wara ci bi nga jinde wata bu rafet te bes tax jox ko sa bay bis bobé dama contane ba taxaw sax don sa avocat ne kep ku dalete ci kaw miya gisé man nga koy jëflantel man am di miño waye jamono ji dang ma dessa war te lolé itam dina la ko won na la wax deug jo xamné juy takalé té du fay motax it am di miño xamal na ko niko sa sac bobulé lo wara tek ci souf la téyékati million ya ca nek sédilé ko jami yalla yi nga xamné yello nañ ko té yitté won nañ ko surtout ci tamba ku ndag nga soxé ko ak fa nga bayé ko yousuma jigen dur dugal nañ ko ci JOC laaj bi jump don laaj amna aw tontu lék ñi bari doñ don laaj nal musique au Sénégal ak fiko yous ndur yobbu drapeau Sénégal ak fiko yous ndur yobbu Sénégal wara dalal lupp tol ni JOC nga xamné Afrique gi yépp ñokay fété Sénégal diko dal di dalal ñu dalé ci sépi ndank ki di Youssouma Djigen Dour ni wéñ gu tabbi ci msow lolé le nit ñi doon laaj mënuñu ko comprendre taxna nak mom Youssouma Djigen Dour Bercy bi mi amal ci octobre gi ñu nekké dana ci fasiyéné bolé ki di ayo ayo bi nga xamné mom moy symboliser Jeux Olympiques de la jeunesse bi di am fi ci Sénégal dana dem ci seenu Bercy ba dugg ci spectacle ba dal di fay jalalé message bi lolé mu ngi firnel ni Youssouma Djigen Dour impliqué lañ ko ci li nga xamné moy communication bobule ñu bari don laaj injustice le won injustice ba dal dinañ koy rétablir indi wat justice tek ko ci loxol ki nga xamne modi la star planétaire bi nga xamne fu drapeau sénégal ak touru sénégal yegg moy ki ko fa dal li yob yob len ma ci gox goxat ji ci sénégal waaji ñu tuddé cheikh oumar ndjay dañ ko faat jam ko ñaari jam ci walu pakat mom cheikh oumar ndjay laatu muy faatu la wax ki ko jam momi di cheikh oumar ndjay dafa joté won ak ki nga xamne modi ñaarelam bi joté gi ñu joté moy ñaarel bi daf ko ni da nga door sama dom ji di sa domu jitlé ndax juruloko té door yoyé mu ko door mom ñaarel bi daf ko metti dafa kanamu yalla noné ci lañ di jappanté ñom ñaar ñaarel bi dem ba ca wañ ba wuti fa aw paka so xamné daf ko ko bëggona jam wayé ndokk ba amna ñu fa nékkon dal di intervenir nangu paka bobé nga xamné mom la ndarona jëfëndiko dal di koy jam cheikh oumar ndjay wayé ñaarel ba ñu nango paka ba takalé len ba mu dem yonam kenn ku ci nek doxi seeni soxla mom ñaarel bi dafa ngankom ci ciowla lank baña bayyi noné ci la dal di jëlé domam jojé denk ko dekkando yi ngir mëna dal di yeggalé aw yene dem ba ci boutique ba jëlat benenu paka su bestax laqku ci aw lafu seureum fek cheikh oumar ndjay fu mu teddi di nelaw mu dal di ko koy dabax ñaar yoon cheikh oumar ndjay genn dal di juk ci noné ñuko jame mu sango deretam ñew bu ci buntu kër gi yuxu ci kaw ñepp di ko degg mu ne diw ray nama ñaar yoon lako wax dal di nekkalep sedd noné la jaré wuy ci boromam
1: noné la jaré wuy ci boromam lolou mum dafa rax door sa doomu jitt la rek tolu non sacré aline badra sidiam ak salam ken mun wax lepp